0: two.
1: Ranta ya Afrika Borwa mamedi ile ya dula etsitsitse ha mmaraka o no bula ka labohlano ha batsitedi ba ne ba ntse ba emetse dipalopalo tsa kgwedi le kgwedi tse tla lokollwa ke banka ya polokelo ya Afrika Borwa e leng SARS le letlotlo la naha ha lekwalwa boemong ba moruo wa naha ena. Jwale ranta e ne rekiswa ka 16.22 kgatlhanong le dollar ya America e leng phetho e nyane fela ha e bapiswa le ha e ne kwalwa letsatsi pele ho moo mo e ne eme ho 16.23 ho dollara. Ati marakeng wa dikabelo wa Johannesburg, ke bua ka JSE he mona, ke top 40 index le yona e nyolohile ka 0.3% nakong eo ya kgwebo hoseng e ne e bontsha tshepo e itseng hara batsetedi. Mme maobane ranta ha mebaraka e ne kwalwa e ne rekisa ka 16.22 kgatlhanong le dollara ya America, mme ya e ba 21.83 kgatlhanong le ponto ya Britain, ati 18.90 kgatlhanong le euro. Ka letlhakoreng le leng la thepa, re tlhokometse gore kgauta yone e ne rekiswa ka tlase ho $4,515.56 ka ounce, ha oli yona ena e mona e tala e ne e rekiswa ka $93.24 ka barela. Hopola gore ha re re barele re re moqomo.
2: You are listening to Hadi Welly, The Morning Express, Breakfast Radio, exclusive on 011 Radio, The Pulse of Josie.

0: Pulse of Josie.
1: And again, another heartbeat of the nation, the Pulse of Josie, 011 Radio. Tadi banako, mesutu ili shumele mesu mekano fela pilo hora ya burubili. Wena udibona jwa. Taba ya bana, hubani ngri blima bana hakanakana. Na bana bana ba tina iba sewu ibangso na hona jwali. Kana baka lahore, runa batuadi. Ribeile bana baruna buye mbo hubona baita ulanka yona, runa batuadi. Mwana ha fositse a ntse di ntse tshwilentseleng strateng kwa re a ba yemela ha ke tsebi ke ntwetsa ngore bana ba rona ba be ka tsela eo ba leng ka yona hona jolo bana ha re bua nnete bana ba leng hore ba belewe hona jwale ba belewe ka tsela e tshwanang le bana ba ileng ba belewa ka 1970 ba belewe ka tsela e tshwanang jalo ka bana ba ileng ba tswalwa ka 1953 le ba 1975 le ba 1985 fela bona ba fapane kae keng bona ha rona batswadi re lla hakana kana keng thweleng hore batswadi ba rona ba ne ba yetsa go rona e rona re hloleang ho yetsa baneng ba rona keng bana ba rona bona ha ba phela bophelo ba boitaolo rona batswadi re lla ka bona nna ntse ngwana wa ha wena your son or your daughter a di yetsa mpela hao na wena no khona ho di yetsa pela batswadi ba hao ha re ke re botsane nna lona re ke re arabane re lahlile kae noto super hlanongwe tharopedi robong robedi tshelela 011 Radio, the Pulse of Josie, Destiny's Child.

mafela ga ya fela thapelo ga tshe modimo sa utlwa modimo wa mamela o ga ke tse tshwana ke le swake thabo sa bana ba go ke tla go utlwa go ka bo ke tsa recall tsa go fitira matsona.

0: tsa bona tse ka ntsa thepa tsa bona le tse ding tahlelo tse ka hlahang ka tshohanyetso bane ha re inshore dintho tse motho a itheretseng tsona. Re inshore dintho tse tlang ka tlokotsi ya tshohanyetso kapo ka tsela eo e ne sa lebellwa. E leng hore o ruta motho, tlameha o mo rute hore ka nako e nngwe ho ka tjha ebile ha le siyo e le bosinyi haholoyang. Ke nang le dikgase tse nang le ding mme ka nako eno ya ba o lahlelwa ke stoko, o lahlelwa ke thepa, o lahlelwa kele ke sebaka se wa sebeletsang ho
1: sona.
0: So ke ntho tseo o tlamehang jwale o rute o qale ka tsona o bontshe hore

0: mamedi metsetso nyele le shomela motsomo ngwa pele ka mraboraina ya botselela e rekile tipa tipe he ke le tipa tipe go bana tsa gshebane le tsena tsa mohope wa lefatshe di papa di tsetseng ka matsatsi a robong hore ditle di thagwe ka le tipa tipa ke go tla tsa mrara o kirifing tsentseng di tsa hala di tlhopisong tsena tsa papa di tsa mohope wa lefatshe ka mane ka USA ya Canada e ka tsana le Mexico go tswa ferenten
1: ke o dumedisa first man monnagesho ke dumedisa ka moka barati le batsegi ba 011 radio ke the pulse of souls
0: le tla yo anga o petse hantle ngwana ka nna ke monnate nate
1: ai ke monnate first man le flu ke ya bona jwa le gona e fodile ke petse ga botse
0: a ngwana mme ke ya bona la hlanwa magona tsohle la hlanwa manganise
1: ya
0: Ngwana mme o go refetsa morao rao tse amana le tlhopha sana ha sa bafana bafana ba fihlile Mexico ebe ke bo mang ba ntse ba saletse morao taba tsa bona di tsamajwa
1: ya ke nnete ya go tlhoka bana ba phefo ye o first man tlhopha sana ha sa bafana bafana ba fihlile gona kwana ga nya Mexico go mesere ka sehlalo sa go go re bala bo Helmut Mkhelele ke bona re sa emetseng go kwa tsa bona tsa morao rao go rana ba ile fihlaneng gona kwa nageng ya Mexico ba fihlile mosegarenyana go polo re bala ba gona kwa Mexico ga re lebelela nako ya bona gona jwale ke 12 minutes past 6 ya mo mesong wa gona go bona difference magareng ga rena le bala ba kwa Mexico se se ra gore bashimane bala ba rena ba setlhopha sa naga ba fihlile gona kwa Mexico ka masa gomme mo Aforika Borwa be tloga e le mosegareng wa letšatši e la legono gomme ba gorogile ba sepetse gabotse re di bone le interview interview wa motlhatlhi wa setlhopha sa naga yena Hugo Broz le yena mokapteni yena Ronan Williams
0: ya utlwagale ngwana mme e ka ditaba tsa Helmut Mkhelele tsona di lokile visa sa e fumane empa ke bone ka go tlhalositse yena agolo ka mona ka o media officer le nka tlhaka le ka o security officer e ka setana le ka mane ka team doctor ke bona ba sa tlhalose ka tsona
1: ya ke nnete ba sa homotse ka tseo first man le ga e le gore jaaka Helmut Mkhelele ba di lokisitse but e fela ga batso ba re tlhatholela ga botse gore ana o tlo tsamaya neng e le waga Mkhelele gomme ba bangwe ba ke bone e le gore taba tsa bona ga dinapi di tlhaka ga botse gomme re a golofela gore mo nakong e sa fetse go pelo ba tla ba ba
0: a ke re shebe he ngwana mme ka letlhakwa le leng taba ena ya o sokodisa divisa o latlhaleka America ke yona e ne kotela Aforika Borwa gore e ba fumane divisa empa ga o seetswa dipatlisiso ga iyo taba eno ke botlhasweng ba safa
1: ya ke bohlaswa jwa safa ge re bolela nnete taba ya gore America ke yona be shitisa go gopolo gore ke gale ba tseba ba Aforika Borwa gore ba tlo ya gona mola mogopong wa lefatshe ga seng ke ba kgona go lokisa dilo tsa bona e sa le nako gomme ga ba dira mošomo wa bona ga botse ke boleletse le mo letšatšing la mabane gore go na le ba e le gore ga ba tloge ba dira mošomo wa bona ga botse gona molago safa eno ba e le gore bo Danny Jordan le bona bo Vincent wa ga tseka ba protectana gona molago safa first man
0: me tsa morao rao tsege di fumaneng ga bana Aforika Borwa tshwanetse tsa tsela la botlhano e bapale le naga ya Jamaica go utlwa e kageng le Aubrey Maphosa Modiba o ntse a qhiletsa ga monate
1: ya ke nnete motlhatlhi wa setlhopha sa naga yena Hugo Broz o tlhalositse mo letšatšing la mabane gore lesogana le la ga Modiba ga tso a loka ga botse a re a ka se mo risk mo letšatšing la ka la botlhano gore a mo ralokise kgatlhanong le naga ya Jamaica a re e fela o a golofela gore ka papadi ya pula madibogo e tlo go raloka ka di-11 kgatlhanong le naga ya Mexico wa golofela lesogana le la ga Aubrey ga Modiba o tlo ba a loketse go raloka
0: a seno ngwana mei o fa gantle gore Hugo Broz ga o tshepile o tshepile o tsamaya le wena a ntse a utlwa gore wa ileetsa ha o sobe hantle o nka ntso le jwalo o re tla di bona pele gona di tsamatsama jwang tseno tsa mohlangana yenu ka nnete ke ngwe ngwana maker shebe hape ka letlhakong le leng ntse re le gona tlhopheng sena sa naga sa bafana bafana re a bona dinaga di ntse di bapala dipapadi tsa setswalle ka nnete ba dinka serious ke kopa o sebedisa lentswe leo ba le nka serious ngwana mme mme re shebe papadi ena la botlhano ya bafana bafana le Jamaica Jamaica ba ke nepa ntho tsaka e number 75 World Ranking tsa FIFA kwano lefatsheng Jamaica ebe go ya ka wena ke naga eo e le gore Aforika Borwa e tshwanetse ebe e bapala le yona bakeng sa itukisetsa dipapadi tse
1: ei ya go ya le ka nna ga botse ke boleletse le mo letsatsing la maloba le mo bekeng tse di fetile go Fatsman ka re ke tloga ke sola-sola naga je e le gore Aforika Borwa e tloga e raloka le tsone ge o lebelela setlhopha sa Bafana Bafana mola go di FIFA rankings ba mola go maemo a bo masometshela number 60 gome Jamaica e ka fasana ga rena gona go mola go number 75 pe go le kaone ga re ka gotsa ditlhopha tse e le gore di mola go bo number 40 number 25 e fela ba re fa ditlhopha tse o ka rego di wikinyana go ya le ka nna ga ke bone o ka re naga ya Aforika Borwa be e tshwanetse gore e raloke le naga tsa tsona le bona bo Jamaica
0: ga re shebe taba ke ena e la sibollwa maobane phirimane ya maobane a gore karolo abedi ya papadi ya Aforika Borwa ene bapala papadi ya setswalle ba bapaditse di bapaditse 12 banna e be e fourth official side ya bona mokwetlisi ga a bona ga ona motho a boneng
1: ya ga gona motho a bonego Fatsman o gopola gore seo se diregile nakoela ba dira tsona di-substitute ya go mera bona ba setlhopha sa Aforika Borwa se fetsa se raloka ka basimane ba 12 ka mo lepatlelong Fatsman gomme re a tseba gore taba yeo e phikapile ke ena malokwane wa maloba go ba ena moletsaphala wa maloba Victor wa ka Hlongwane a be a di tlhatlhoba-tlhatlhoba ditaba tsa gage gona mola go soka zone ka moo ka re le mo Aforika Borwa be re se ra e bona taba ya go tshwana leo e bone ke ena Victor wa ka Hlongwane gomme
0: empa he ha e le jalo he ngwana mare e shebe gobane naga yena ya Nicaragua yona ga e no ba le gore e ka ipiletsa ya tseka tabeno e ka fitlha jwang ditsebeng tsa FIFA taba e ngwana mme
1: a ke bone o kare ba tla tloga ba e fitlhisa Fatsman a ke bone gore o kare ba ka tloga ba etsea serious bona bala ba setlhopha sa Nicaragua ka gore e be e le papadi e le gore be e le papadi ya segwera motlhomongwe ka be e le papadi e le gore be e le ditukiso goba be e le a cup game motlhomongwe be re tlo bona bala ba naga ya Nicaragua ba tloga ba tseya taba.

0: today on 0639810707. That's 0639810707. Solly Sealing Tire Technology. Tire sealing solution for life.
1: Mamedi mashume mabedi ya metsemene metsotso ka morao reina ya nga hlaka mashume mabedi ya metsemiraro ka morao reina ya botshelela ntse ga tswela pele lena Ferentine Malepe me Malepe me jwale re kena ho tsena tsalapenga ho bana ke mono ditlhopha di ntse di sebetsa ka matla ho itukisetsa selemo sa 2026-2027 ngwana mme ka re kena ka tlhopheng sane sa AmaZulu bongane zungu o lokolotswe ka mono le mhlangano yona wa Elmo Kambindu e leng dibapadi tseno ka tlhopheng sa AmaZulu.
2: Ya ke nete efetsman e re dikwele tsa ga Elmo wa ga Kampindu re bolela ka yena moralo ka pele e wena strikera le soana la go belegelwa ka mogola Duduza ka mogola Eastrand bolela fa ka yena bongani wa ga Zungu go me di kontraka tsa bona di fihle pelelong go me re bone setlhopha sa AmaZulu ba sa di socialetse tsona dikontraka tse tsa bona ka maitemogelo a bona go me ke a holofela gore tse dingwe tsa ditlhopha re ka bona re ditopela ona masogana a mabedi a firstman.
1: Ee, gobane tlile bongane zungu ke dumela gore bokamoso ba e bona bo ntse bo tšhabile ga re se motho yo ka reng a go se o fedile ka yena motlhankane eno wa ga zungu ga re fete mono se weleile motlhankane ane a neng a tlaba di-free kick tse ntle agolo ka mono ka tlhopheng sane sa bo Cape Town City a le ba tlhopheng sa Sundowns ke bua ka yena Lila K le ena ba molokolola ka mono.
2: Ya le ena ke bone tsa gagwe tsa moragorago gore ba molokolola gona ka kwa go la Bloemfontein mo la Sobensela sa siwelela go mena mengwaga e sa modumelela fetsman ke a holofela gore ditlhopha mohlomongwe tsa go tshwana le bona bo Chipo United mohlomongwe le bona bo Magezi le tse dingwe tsa ditlhopha gona mo go la Betway Premiership di ka tsa di a letopa lona le sogana le la ga Lyle wa ga Lakeng
1: re kene ka tlhopheng sa ne sa Golden Arrows Mouteng motlhankana a ntseng a bapala hantla holo a tsamang a hapa dikgau tsa sebapadi sa kgwedi e leng yana Siyanda Ndlovu. Sianda Ndlovu sebapadi se se tlagolo mme wa bonagala ditlhopha tse mmalwa di ntse di maatla mme gona jwale Golden Arrows e sentse e itukisa mono gore e bang a ka tsamaya ba tle ba iphumanele le sebapadi se ileng sa fumana Golden Boot ka mane ka Motsepe Foundation e leng yena motlhankanane wa ga Faniel Rona ke ena Ronaldo Faniel ya tswang tlhopheng sa Hungry Lions.
2: Ya ga go makatse ge re bona le segana le la ga Sianda wa ga Ndlovu a tlo sepela gona ka kwa setlhopheng sela sa Golden Arrows go tloga a bile le yona season e kaone ge re bolela nnete re mmone mo dipapading tse ntsi ke ena be a tloga a kgona go rwala setlhopha se sa Golden Arrows gona mo magetleng jwale ka go tlhalositse firstman lesogana le le ga Ronaldo Faniel lesogana la go ralokela yona Hungry Lions gona mola go la Motsepe Championship ba tloga ba le lebeletse bona ba le ba Golden Arrows gore motlhomongwe ba ka tla ba letsea la tla la replace lona lesogana le la ga Sianda wa ga Ndlovu.
1: Ngwana mme ga re shebe taba ya Njabulo Blom re bone phirimana ya maobane o ile a fihla mane Motsekapa mme gona mono setlhopheng sa Destellies ba ntse ba etsa dipatlisiso ka Ashley Dupree ka tlhopheng sane sa Kaizer Chiefs gopola he Gavin Hunt ka mono ka Stellenbosch o lokolotse dibapadi tse 13 kaofela.
2: Ya ke nnete firstman re a tseba gore dibapadi tsa go tshwana le bona bo Olisander ba sepetse dibapadi tsa go tshwana le bona bo Moloisane le bona ba sepetse ka kwa gola Stellies gomme re kwele gore ba nyaka go tsea gape morago le segana la ga Ashley Dupree ka re mmone be a sa tloga a raloka gabotse gona mo latlhopheng sa Kaizer Chiefs gona mo setlheng se re le mo gore sona o ralokile dipapadi tse mmalwanyana a firstman gomme re sa tlhalosa fa ka setlhopha sa Stellies re kwele fa gore le lesogana la ga Musa wa ga Lebusa le ena ba keditse kontraka ya gagwe ka ngwaga seo se ra gore o tlo ba le bona ba le ba setlhopha sa Stellies go fihla gona mola ngwageng ola o tla wa 2027.
1: Ai ngwana mme ebile ga o tsho jwa lengopotsa ntho engwe loyalty ngwana mme e tla go patala ke bua ka thapelo moren.
2: Ya ke nnete loyalty ya patala firstman le yona discipline e tloga e counta ka tsela e le gore ya makatsa go polo re le sogana le la ga thapelo wa ga morena o fitlhile bo latlhopheng sa Mamelodi Sundowns mengwageng e lesome eo e fetile gomme mo letšatšing la legono re bone ba exercise yona kontraka ya gage gomme ba e oketsa e ka ngwaga ka o teng gore o tlo dula mo latlhopheng sa Mamelodi Sundowns go fihlela mola ngwageng ola o tlago ditloga di dula dibapadi mola go Sundowns ga o lebelela bo Dennis Onyango ke gale ba le mola o lebelela dibapadi tsa go Themba tsa go tshwana le bo Themba Zwane 15 years ka moka a le mola tlhopensela sa Mamelodi Sundowns ke nnete loyalty ya patala.
1: Ah ngwana mme ebile le tabe engwe sa tswa netefatswa semmusona jwale he hape Eden McCarthy ka nnete o ile o sa ile o sa ile ebile Kaizer Chiefs batla go gotisa mokapteni wa kamane ka

0: ke challenge e leng yena Khosa go ka tle hlopheng se se holo jwang.
1: Ya ke nnete le sogana le la ga Khosa le hlobe le tloga le raloka ga botse ke amanga masogana le re mola go didisa DDC ba tloga ba raloka ga botse jwa le ka re hlalositse mo letsatsing na mabane le sogana le la ga Aiden wa ga Mekati o se pitse go mosere ka hlalosago ke gore o signe contract ya mengwaga e meraro ya gona kwa sobensela sa yona Saba FK go me re mola ka letsa mahlatse le mahlogonolo ibile o na le mahlatse ka re sona se tlhopa se fetse go thupa yona league silo tsa karolo bona mola dipapari ntjela tsa yona UEFA Champions League.
0: Tim Sugazi o sa tswa netefatsa hore Bernard Parker e tla ba ena mokotlisi wa moshwelella. Tabe ena re sa lebellang ho hang hlopheng sena sa TS Galaxy ngwana mo semathateng a sa se ka mona.
1: Ya ke nnete ga botse papadi ela sehlopha sa Mamelodi Sundowns e tloga e diretse yena Bernard Parker di Wonders e ga re bolela nnete e ga golo o tlogile a gatelela yona papadi e le hore yena Bernard Parker o go ralokile sehlopha sa Mamelodi Sundowns gomme ba kgona go se fenya gomme o tlogile a hlalosa ga botse gore a re yo ga Parker he is capable gore a ka tswela pele a kgona go hlahla sona sehlopha sela sa yona TS Galaxy seo se raya gore mongwageng o tlago re tlo bona yena wa Bernard Parker a tswela pele a sotlha sona sehlopha sela sa TS Galaxy le ga e le gore go na le mabare-bare a mantši a mangwe a kitimago fatsman gore ye TS Galaxy go baengeng ba nyaka go rekisa di-status re tla di kwa ditaba tsa ntse ga re ya pele
0: ga re utlwe taba ena ngwana mme ya kolokolola e amana le Sekukuni United e kaka mono bakwetlisi ba babedi ba le go ba ba shebile a Thazwane le ena motlhankanane wa Cedricas go tswa ka tlhopheng sane sa Chiefs e be a Thazwane a ka tlwelela maZulu le ba Sekukuni.
1: A ke bone gore a Thazwane a ka tlogela a maZulu motlhomongwe ba ka motshepisa masheleng a e le gore ke a mateletsana but ka mokgwa e le gore a Thazwane o tloga a dirile go tlala seatla gona mo latlhopheng sa maZulu mo seasoneng e re sa tswang go e fetsa ga ke bone o kare a ka tloga a sepela gomme Cedricas e le gore o fetsa go tloga gona mo latlhopheng sa Kaizer Chiefs ke ena o kare go ditaba tsage di a tshepisa gore a ka tloga a sobelela gona ka kwa provinceng ya Limpopo.
0: A ngwana mme ebile ntse ke ipotsa Ben Yusuf Khalili o kae motswalle wa gae mogolo ke mmitsa motswale mogolo bane e ne re ga bua mane go press conference mane Cedricas ka nnete o na sa sae mono a romela bene a bene ntate o na sa bone baqolotsi ba ditaba ka letho ko opola a kena fela ba ei ba thomele le monto futhi a e kare e motho o na go kutsiwa
1: o fetola fela yena ga batšhabi o ne o bolela yena Ben ga re bolela nnete ga a tlogo ya batšhaba fatsman
0: ngwana mme ke a bolokolola he ke leboile ba utlwa re tla nne re tswele pele ga boloka tsena tsamana le mogopo wa lefatshe.
1: Ke go lebogile fatsman ke tse sebaka se ke leboga ka moka le batheletsi ba rena ba 011 radio ke the Pulse of Jozi ke re ke o tsa
0: ke o tsa ba

0: Masume amabedi metse robedi ya metsotso re hona tenga hore nyane ya bo supa nna no lontso le mametse ke le nano la dikakapa ele nano la dipapadi ele rutlisitswang a ke ena malefetsane moreki ya first man ke ka mo he ba nepanga ba gotumetsanga ba mpitsang ka teng he ba ga the first man e ka ba ka hopola swi mo blue fountain ma ka fetso ma fetso a ne ke mkopanya hloka nete meno ke hopola antle mane ma long fountain mane e na ka hlafela ona sa tsebe gona a ka iketsang jwa le ka thembisi ete ga ke tsebeng ka iketsang ha ke mo hema medi ha re fete mo no he re shebe ka mana etse ding hape etsentse di etsa la ka Sundowns e mo tenga se tose seng sa technical team ya Sundowns e se tsamayang ka mbono he mamedi e hamfela ka mra dipapadi tsena tsa CAF Champions League ke na Mario Mashaa inele ena mono he ana sebetsana haholo inele analyst ya performance ya dihlopha tsena ka ofela he Mario Masha wila ka belwa ka thuko mono ka mora hore hotle ho bolelwa hore wila nyenyele pelisa mono dinthatsa sehlopha ka pa information ya sehlopha papadinga tsane tsa CAF Champions League kgatlano le hlopha sane sa MC Alger kana go ntse skotliswa ke ena hulane mokwena me hula hlalotlhaloswa mono e ka a ho amfela yena ona nyenyele pelisa ditaba mono na Sundowns ntse ikotlikotlisa jwanga me wila tsa ma mono hlopense sa Sundowns me ha re sheba he re fumana hore le mothusi wa mokwetlisi wa Sundowns e leng yena Joao Arujo le yena o tsamaile hlopheng seno me yena o hlalositse ha na le mabaka a lelapa o tsamaile ka mone ka hlopheng seno sa Sundowns me tse ding tsa moraorao gape ke tse hlalelang hore head of physical performance e leng yena Matthias Zangenberg ka hlopheng seno sa Sundowns le yena wa tsamaya hlopheng seno sa Sundowns ka mora dilemo tse tharo o hlalositse le ena hore leto la ka le fella mona hlopheng seno sa Sundowns mme o fitlhang ae mono Sundowns e kgone go hapa league ka mekgatlho a mabedi ya hapa mopona wa African Football League mme ya ba fitlha mane go magalagang a CAF Champions League ka lekgetlho le leng le ka setana le mane go di-semifinale mme o na le teng le dipapanetsane tsa Club World Cup mme mamedi wa tshebeletso ya 011 ka 2016 ka na fitlha hlopheng seno Zandberg hlopheng seno sa Sundowns le ena o itokolotse wa bonala ka nnete bolo ba bona bo ya tsamaya ka mon technical team ya Sundowns mme e tlo ba mosebetsi o mong gape gore batle ba kwale dikgeo tseno tsentseng di etsagala mamedi wa tshebeletso ya 011 go ya ka mo ditaba di ntseng di tsamaya ka teng mme a re feta re le bakamane ya North Africa le boya la Africa hlopa sa Al-Ahli ha sale sentse se batla mokwetlisi ha sale sentse se batla mokwetlisi ka mora hore ba ronelela Jess Thorap batle ba ronelena monu ha sale ntse ba batla mokwetlisi ka mora hore Jose Rivero le yena a ile go tsa hlopa seno re go di tsetha ro fela ya ba moleleka monu hlopa sena he kgato la pele sa phunyeletse dipapadeng tsa CAF Champions League ba tswile boemong ba boraro le ke monu mme boemong ba pedi ba yona de pyramids mme boemong ba pele ya ba bomampodi e leng tlhopha seno sa Zamaleka ga jwale ba ntse ba leka ka gotlhe gore batle ba fumane mokotlisi e motšha mme ba lekile e le ka tlhopheng sena sa Pirates gore ba fumane a yena Absalom Lwadu e leng yena mokwetlisi a qetang gapela hlopha sena sa Orlando Pirates League mme o fitlha kana o ya ka botsamaisi ba setlhopha diperesente tse 90 ka ofela se di fitlheletswe tsa dipuisano tsa bona le mokwetlisi le hoja he ba soka ba phatlhalatsa ona mokwetlisi eo ba mmatlanga ke manga matlhobogolo le ka tlhopheng a sane sa Kaizer Chiefs a na le o pitso mosimana teamng a di cruise le ena o teng go sane Kaizer Chiefs e tlabe phatlhalatsa mokwetlisi e motšha semmuso gona se re di eteletse pele gobane cruise ke eno ga ona ntho e lalang mamedi la o ka ba rata o ka di etsa ka mafifi wa di etsa goreng ya lesome le metso medi ke re ka kgitla mo a rona letsatsi la ka jeno le letsatsi la osane re tlo di tseba di so fitlhe kae ke opola le ka nako e la CAF e neng ka qeta gore naga ya Morocco e fiwe mohope one wa AFCON re di tsebile metsotsong e meraro ka moraro ya lesome le metso medi 3:12 AM ka di fitlha go rona qeto yona e nkuwe mane metsotsong e meraro pele goka ya lesome le metso medi kore ka mantswe a mang ebile karoana ya metsotso e tsheletseng fela ya ba di fitlha kwano rona dipotlakile hampe tsa fitla ka nnete ya ba le gona ga di sewele he re di fa bamamedi go bamamedi ba tle ba di fumane di tshisa tle ba di fumane di tshisa di le jwalo ke ka mohe tshebeletso ka pasi ya le moya se tshwanetseng go sebetsa ka teng mamedi go se ofe dintho di sa phela ka mogho o di batlanga ka teng mashome a mabedi metso e meraro a metsotso wa re amane horenga ya bosupa tshebeletsong ya 011 ke yona the pulse of Josie ya kitsela ka lebitso ke malfetsane mo ke le batemane gore nyane ya bosupa e galo tsena ke fetele mona ke kutlwa Vina Maphosa go tshwaretse difeng
1: mamedi ke tlhophisitse le ena Vina Maphosa ka jeno gore ke tla buisana le ena kwano tshebeletsong ena ya 011 a ke re shebe papadi ya lona ena ya setlhopha sena sa Almaseri o e bona jwa ngwana mme go tlo babima ga kae setlhopheng sa Kaizer Chiefs
2: ke ditlhopha tse maatla go tshwana le bona bozamaleke le tlhopha sa Zambia Zetro United so bakatisi ke bapadi kaofela tsena re ngwaneso le yona FIFA break re ne se tshono ya o ka ikatisa go fetella
1: ke bone kgetlong le fitileng le ntse ntho e ntle ka mona ka tlhopeng sa Kaizer Chiefs ane le isa papadi ana Simba Clubsonville Stadium e be le ba ka kgetlo le ke le feng le tsa go lise papadi e mane stadium mo se se tsa Peter Mokaba Limpopo
2: unfortunately Clubsonville Stadium I accredited for the group stages and FNB Stadium o ka bona le kopano e tsona ya dikereke
3: Diga Kappa, the sports show, Monday.